subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo to kijigulo to ble gubunu ge kran tuli de itumo medunga nyoro kijigulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klanyi ilol maswa tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu insinume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jamba soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala misubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangba fete imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi misubana Masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kaka jangwa sorwa fakpare mbiye fechuge alobo e chetema nunu malakal gani mbiye su nimeyi gani ibala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochajwa alotwa anyro ichicha gani ngo alotwa li anyro ajabunu atangfala ali gowji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nismo wala ba barwa wona tangi ajabani na farafanyi.

subana a farafani loto gubunu metel ocha jogloto kidigu loto ble gubunu ge krani tuli de itungo medunga nyoro kidigu loto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugu loto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro nisiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala nisubana gani igbala giyerwa yame jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi nisubana Mesana, de Minyana, Fanyabunu Mbiga bu Fanyabaro, tu yovobusu, sangusoma gaka jangosorwa, fokpalimbie fechuge, alobwe chetema, nunu malakal, ganimbiesu, nmeyi, ganim, ibala, yayang, mamelame swatemi, de, ichija, ochajwa alotwa anyro, ichija, ganungo alotwa li anyro, ajabunu, atangfala, ali, gowji blagabunu ngekl, anyi ilol maswa, Golly, Mavun Mabon, Smola Barbaro, Wona Tangi Ajaba, and Farafani.

0: bana afarafani loto gubunu metel ocha jogulotwa kijigulotwa ble gubunu ge krani tulidi itungo medunga nyoro kijigulotwa gubunu ge hanyi pa degimu asabibere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulotwa alo akwadugo de gamanye anyurwa gawiji blagabunu ge klani ilol maswa tabinile nlinunku igbaliku malayi mbiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala misubana ganunga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola febal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bwogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu nimeyi gani igbala yayang mamela mwesu atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gano alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblegabunu ngekl anyi ilol mwesuwa gole mwabunu mebol nisimu wala ba barwa ngon atangi ajaba
1: na falafani Nisibu hijonu dunoda la fidu meyoyo ne inisuru ya badenga uneda mangani gojonu botu kudongulubuna uyoyo geyo nebi hii usamante nezizibu gojo utugu holendine datiti nebetege sobaluwe nebaliye kweyo fala tumiri nerogoro mdindima nabalida kejela dale pagal uhong nebechelda gaisi ya tikiwa nabali riri le pede u sobola ele hongda galida le bihi ulunuwena adabaga de u sobola aneo tadene pai rukona radambo ne tumiri nele tribuze turo jamie sobor gini mpuni ze pulukunu botu kudonyo tomdune minisi wii ojo nitu noda la fidu meyo yo damnu noni inisiru ya nebosu suru

nasaga kajangba soor roa ganngi bie ni malayi ganngi bala ni subana ganngi bala gi yeroa yami jime fatta guno gunu fola fe bal de ote jo ombo krafa nyo fatta ganngi laegi fa kresangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal i bordan de itungo mamata do fanyi ni subana Masana, de Minyana, Fanyavunu Mbiga bu Fanyabaro, tu yovobusu, sangusoma kajangwa sorwa, fokpalimbiye fechuge, aloboye chetema, nunu malakal, ganimbiyesu, nmeyi, ganim, ibala, yayang, mamelame swatemi, de, ichitja, ochajwa alotwa anyro, ichitja, ganungo alotwa li anyro, ajabunu atangfala ali, gowujiblegabunu ngekl, anyi ilol maswa, Golly, Mavun Mabon, Smola Barbaro, Wona Tangi Ajabali, Nafarafani.